0: O itam alang pek habaram dahin belagah pa'an lah peji dahin radio tam.
1: Nun katalang jantang anak ko ado tugu taga.
2: Okay. Ayun na, ko ha mulo di na kakak taga nun ni. Ito kadyo tate, mupu alam ungay ke. Kan hao nan, amin ko lati na kakuy mo lati kita kerangan ba. Wah, piknik kadyo pala hinan.
1: Kadyo tugu ha taga.
2: Anan talang ayun na pala binusipon niya banyak to. Eh kan ha, nilisan ba ke? Palalo, pala ungay ba? Ong nan. Paling kat nala, paling ko itong jaka blok malam. Hindi ko kubudok malam, hagi ko tedung.
1: So,
2: asul ako nung ngayon, siya hanyin lo.
3: Sayo ka na lang,